ara mi olufe oruko mi ni woli oluwa rotimi ile sanmi baba si oni mo ki gbogbo eda alaye witele mi o ni oruko jesu gbogbo ogun ti mo le ti mo be ti o gbebe to ni afi dandan ko won o gbe mi to ni bo won o ba re mi gba to lohun oni je ki jeyan laye eyin orun o e sa logbe iku mama o baba bo ti so yen loruko jesu emi mi mo ko gbo e wa gbo o gbogbo iwo ti o nla ohun koja iyen ko ni opin aye o iyen de ko ni opin irin ajo re tori wi pe olorin kan ni jesu yo se yanu baba mi yo se yanu ona ti yo gba le mi ko mo baba yo se yanu wa pada ri yanu sori laarin iseju aya ko si nto lorun le se aye ako yi pada ni itan ako dede yi pada o di yanu lo ba ja si ogo lo ba ja si ope so mi ife ko se re lese now boya iwo gan o sise mo o wa wo pe o ruwo o ku sona to n gba ruwo but awon omo to ye ko ma fun e lowo o wa wo pe awon gan o ri se so ra awon omo won yen emi mi ma gbe won dide lojiji ni igba ti wo gan o ru tele egbo eyin eniyan tori na ko ma ro ara re pin jesu nbe laye alagbara si nbe laye so wa ri wo to wa ni ile oko ti ile oko yen to da be ni pe o ti dile ogun to ti dile idamu ile ayo ni o wa so ekun lojojumo olorun ni ko kepe o ma nwa be sugbon mo mo pe ko ni gbe mi e ko de ni la temi lo tori pe wa pada re rin nbe gbogbo iwo to bi omo to n reti ayo lori awon omo won yen loruko jesu o ri ayo yen o okan re yo si bale jesu oluwa wa amen ara mi olufe mo fe fi akoko yi ran yin leti wipe ni aro yi mo nbo o ni suru lere ni Fuja Street mo so nkan kan lati jeta ororo kan wa ibi meta ni mo ti ma lo ororo yen nigba ti mo lo si di roko ori oke ke wa nbe ori oke baba olon toba gbo to ba debe wa mo bi olon ti tobi to beni ori oke baba Paul olon toba ororo yen agbadu asifu odidi ojo mefa o de ni reason onidi so mo ngbe ororo yen bo ni suru lere laaro yi lati anoint every one of you so ororo yen ona ti a ma gba lori a ma anoint ori e a ma anoint owo e mo tun ma anoint ese idi ni pe elomi gbogbo bi to ba gbe ori ewo laye obuko de orun de ni won korira re bo ba feran re laarin osu meta won tun pada korira re laarin osu meta ni awon kan de ri won tewo gba owo to nitumo ri laye gbogbo owo to n tewo gba owo iponju ni ko ye kori be fun e bibeli wi pe o ni egba on ti bibeli wi o oni wo oni ni iwoye ola a o so won di opo ni ilu samaria en to so niyen oni wo sori ogun to ori le niyen ogun to ori le ni ogun to ori loni ogun awon ejibiti to ori loni to ba ma fi dola iwo ki yo ri mo iyen ni kokko a to anoint ese elomi ekiti ma san kankan me ni sirin ma sirin e ma sirin ni mi se wa ri elomi ko rin reri bi ko ma sirin that is to say ke mi mo bi mo se le so ni yoruba ko sirin ni sa gbogbo bi to rin si ko se bi to won ti le sanu e gbogbo bi to rin si bi to ti ma gba oju e to ma ko sowo ta ti ri nkan ti o te lorun ni se bawon egbe rin si bi ti won ti ranu eyin bo ni wo wa rin si lojojumo ko ye ko ri be so a ma na tese so wa rin dise da e ori e o ma dari e wa rin si bi to ti ma sanu e ti wa ti ri ogolo ti wa ti ga elomi moto to nlo gan o ko nti kiri o ti wo gan mo pe o ti re o o da le sele ile ise yen gan gbera mo gbogbo ipo to ndu iwo na wo agidi ni o ko sa nti ra ka ipo yen o bo si o bo si gan to won o je ko ri ayo nbe gbo e ja pade laaro yi nibo nibe eyin ti e nbo lati mose lati mose e lo soju oye e wo maruwa e mari maruwa
tabi koropẹ to nlo si Fuja Street direct Fuja Street direct eyi ti e wa ni oju elegba e ko so pe e bere bi te ti mari moto to lo si Fuja Street direct community hall to wa nbe e ja pade be gbogbo eyin ti e nta oja ki lo de ti awon eyan gidi o kin ya lodo yin ese eyan gidi o ya lodo e ku wa raja afawon ta nno ja e padanu ton tun ma nowo buruku fun e ko gbodo ri be ma na ti ele ni ko a ma gbadua na o to ba le gbadua ma wa o wa lanu wa ke emi fe ran adua gan o den eyin ti en bo lati orile orile gomu orile asapo e wo moto shita under bridge te ba ti de shita under bridge la ro yi e le lo si Fuja Street community o to wa nbe eyin ti en bo lati my two estate okota festa ejigbo ikotun eyin ti en bo lati solo e ma bo ni sele express te ba ti de sele express e ri maruwa repete ati koropin to lo si lawansin te ba ti de lawansin e bere lowo awon oga onimoto abi awon onimoto pe e nlo si Randu Avenue Junction te ba bo le ni Randu Avenue Junction yen e ko so for anybody pe e nlo si Randu Avenue Junction ke wa bere Fuja Street ile keta si Randu Avenue Junction ni egba o community hall to wa ni loruko Jesu iwo to ngbo mi wa rire gba e gboro yi ara mi olufe to ba di egbo o to ba di ni ola gbogbo en te ngbo mi ti e nbo ni bi soji gboko community primary school yen soji to nlo ni lusada nti oluwa ni kamudanire egbo e buyepe ibi te tin sise iwo to sise buyepe ile e boya waju ile budani ko bu si paper a fe fi gbadua eyin te ni le ise lala olutaja onise owo e buyepe yen dani iwo to ri pe boya o le rin je kan gbe e o ma so pe olowo abo je ba kan to ba ni company buyepe company yen je pade ni bi adua yen iwa asula nse ati adua nta de fe se ni pe a pe ni territorial power agbara agbegbe ti ma n dile ise eyan agbara agbegbe ogun adugbo to ma so pe e ku seni to ma ni lariji o lo ladugbo yi won gbujo ya ibi kibi odun ni ko ma ya awon agbara to so pe ko si enikan to ma gberi agbara okukun e to ba ni adugbo to wa tabi ele to be ladugbo yen agudo bori won ogudo ri se ni adugbo to wa to tin sise to tin taja to n gbe wa sorire nbe sa ebu yepo yen dani nibo nibe te ba ti de lusada under bridge ni bi bridge ti won sese nse yen ele n lo si gboko community primary school e gbo gboko community primary school iyen ni ale oni e ma binu ale oni yi le ma se le ma buye pe yen dani lale oni loruko Jesu o dara fun yin bakan na ara mi olufe ni ojo Wednesday ipade ta fe se ni ilogbo elegba town hall gbogbo eyan pata e gbo o a fe pin kan den 2 nte sere omi ti oluwa ni ke gbe sinu iri e gbe omi yen pade Jesu nibe mo so fun yin mo ni agadagodo aye woli afa pastor a mama da ojo duro sugbon ku si en to lagbara lati da iri duro aye oni de duro loruko Jesu so e gbe omi yen pade Jesu e jo mu beyin te ba ti de iyana era Lagos Badagry Expressway ele n lo si ilugbo elegba town hall ito dabi re ni second friday keji iso oru ta ma nse ni oku afo ni ilu ijotun te ba ti de oku afo bus stop Lagos Badagry Expressway ele n lo si ijotun junction te ba ti de ijotun junction e bere ojile street so ile keta si ijotun junction ni ke so pe church baba onisoji ago mesan alẹ ni showru ma bere ibe lati fe pin ororo ti osu kewa fowo kan mi ko ku tami lofa ko ku orobi si mi ko ku touch me and die gbogbo bi to ba wa lori gumerin agbaye je apade nbe bakan na egbo eyin ti musin oni musin ajina gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu aboru ikotun egbeda yanopaja osodi sasa titi to fide odi olowo iyanopaja agege eja pade ni musin ni ojo friday isugbon aro niyen
te ba ti de mushin ele lo si onile gogoro bus stop te ba ti de onile gogoro bus stop yen e gbo o e bere idera idera cinema hall idera cinema hall number 27 tadeyo street ile karun si onile gogoro yen ni loruko jesu o dara fun ago meje aro la bere a pari to ba di ago mewa abo tori tin ba ti ku nbe ipade wa se ri eyan ara isaga mo nko ki loruko eje ororo tiyin ma ko ranse o e wa nbe o eyan ara isaga mo gijo iperu gbogbo yin kene e wa nbe e lo gba ororo yen won ana tiyin o te ba ti de sabo under bridge e bere onijoku tan ho ni saga iyen ago mesan aro ni pade iyen ma bere a de pari ni ago konsan loruko jesu yo dara fun yin gbo iwo ni re kan pe aro ibani soro yi 0706717 0079 gbo le kan si 0706717 0079 God bless you. It is well with you.

0: jari oro kan o si bagbejo ro ba si nba ni ro ejo ti wo to nbe ni ti nbo ro ejo ti o ba mura dada ye ye ye ye ye ye ye ye oko black maria ati nduro to ni ton ni ta gbangba o tori ta jajo ba fi lugi mori kini pe mo danu duro loni na o ti re ni e si lo fi pamo si gba die e ba mi panu po aye o ni fi mi pamo si kolofin aye nitori na enu yin ni ke lo so o gugu eyin ditetite gugu eyin te n so bo ti wi mo so fun yin pe egungun bi eyin kon la ja ma gbe mi o bawo lo se fe gbe mi bawo lo se fe lo egungun bi eyin si so mo lenu bawo lo ti se fe je nkan lo we awon agba ohun afiwe pelu asamo oro to lo bayi pe ahere gbaya lowo oloko be ni egungun gbaya lowo atokun eh satokun le ma so eyan kan le durin waju egungun ko ma so pe ohun o gba ohun ohun gba egungun leti loju atokun soluwa re oni jiya je gbe soluwa re oni kande ninu oyo oga la rere ninu oko asiwaju omo olodo ide ti gbagiri lowo sedo sedo o si ti gboko lowo ajiroko o ti di agba oje ninu oloselu ki wa ni tan jira wa lese fun eje ka ronu jinle ka se on toto ka si se on to ye akaimo ya awon ise to ti se seyin to ti gbe se eh se bi gbogbo yin le n wo ori ero aye mu jara abi se bi gbogbo yin na le n wo ti dake to si dake isolenu yin lo dake fun ati gbogbo eyin te fi n se ia ati gbogbo eyin te n se blogger te n sori sirisi oro eni tolorun ba ranse o soro soro si e wo gbogbo awon to soro si jesu christi ni jo kini ana e wo gbeyin won se be gbon gba ti won kan jesu magbele butan jesu to n toro darije fun won pe baba darije won nitori pe won ko mo nti mo n se e wo ni owo e wo ni owo si be lo na si n so fun pe ha loni ni won bo owo ijoba ohun jesu so fun pe loni na ni mi pelu re o jo owo ijoba ohun e ti se ti ti je e ti mu ki lo de ta n sayoju na ta tun tenu bo ni ta n se ohun ti ko da gbedu gbedu yin ko le gbe keke o gbedu gbedu yin to n tutọ sọwọ ko le gbọn omi okun ko gbe lai lai asiwaju la siwaju o si ma je eni to ti ga o ti ga na o eyin ni ke lo rera yin le ke si si mi abosi ni si si te ba le de kajo parapo kajo se ko se ni ti jiyan kan lodo ti won pe ko yodo kuro eyin na ti je meji ti e je ka si waju gbogbo ati e gbogbo gbogbo oni salai gbogbo eyan to ba fe gbagbo oni gba ti e oba yara bi ti duro to wo gbogbo eyin te si n se mona fiki te n bere mo furo oni furo te bo pe boya awon kan bo wa mu oro te yin mejeji ti won ma gba ti won si ma fun mowo te ni ki gbe o e jawo o e ma je ki tapu ti olohun ko mu yin o ti tapu ti eyan ba mu yin ko le dun yin pupo sugbon tapu ti olohun la be pe esin ni ibaje tanenu o ku ni kun ipade to di lola a tun pade ara wa pelu olodun mari gbogbo en to lo bi ise layo ne pada sile o eyin onigbowo wa na
1: honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto

0: se bi aye bayi ni gbon mi nitori ati deja loro aye bayi ni foyanrin nitori ati daye ipeso be aye oni se wa lagbara lowo olohun oba won ni se bi wa eku ojumo e to ku ojumo mo laaro tuni o ikoni adaba fm 88.9 ibe na lawaye lori eto ojumo ayo ojumo ayo bayi o na ni mu owo ojumo mo mo wa daada ire gusu ire ariwa ire ilahorun komo je teni ko kan wa le te ti gbo wa laaro tuni sha ni reti ona e ma la se tagbara oluwa o ibi ti araba ba ti wo ti ditidi iku aye lori ira iku are wa kete be larun yo re wa kete ibanuje komo gbinu gbewuran e ku ojumo o awa boys olohun ti de laaro tuni nu abibo ni
1: nkan meji ototo ti araba ba ti wo ti ditidi
0: ipo ye lori ira
1: asiri ira tu ni o
0: be ni ipo ye lori e ni
1: asiri ira tu ni
0: iro iku ti ye lori e
1: igba ti araba si wa nbe ira ri abe gi fi sele bo nisin bi asa baba wo ni tiata gba yin nisin araba ti wo abi asiri ira ti tu
0: asiri ira otu
1: so pe number 1
0: asiri ira ti asiri ira otu iku ti ye lori ira
1: boda so pe number 1 sha to ba gba
0: awon le ti gba
1: number 2 ayo ni wow ka wa na mo sha ye o
0: pele pele so ti gbo
1: ngba ta ba la ni sense
0: mo sa ye o mo sa ye o tori do ba le ka yo mo si yo iwo na mo sa ye o
1: mo sa ye o
0: o se pataki
1: ki se ko wa lo ba baba le okan ko te ka bo loju ko agbaya
0: ni o ri agbaya baba egbe baba e abegbe yala ya e
1: agbaya ni
0: eyan lo pe ni o ti taye
1: o taye o
0: o taye no
1: ti dada la ba yela ro e
0: akiyo
1: awa boys olohun bo se npe
0: a kuku ni sense
1: bo kekere ta ni
0: o le wulo fun yin
1: oro sense wa da bi oro igba eleta ni ngba ti ke yin ba fotan e pada fi mu mi o
0: be ni o o se pataki
1: o liwu lati junu o
0: toro se fi mu mi lowo bayi o won fi mu mi lowo o
1: ojo da pelu ba kan to ku yi ibi ta ba lo se yi na ka lo sa do e ko ju e ko ju e
0: awon to mo pa ni sense mo pa ni awon kan na le mo ro pe awon yo ni sense na but sense yen ele ta ni yen e sa lo
1: tilekun tilekun tilekun tilekun

0: kubele
1: shina shina landwa wo oni o jama lo kubele ni a o ni si pelu okure oni bo bo se bo fi kenedi e kore oni igba nbo wa dara fun wa o ti e tin da bo
0: o tin da
1: afita ba fe tara eyan ti o mo oni o mo baba kan ni ijeta ni oni e kini jo ba nse igba kan lo sogoje ero wa ja mo koko jo soro dile na epo won se o ya ki president ko mo we wa le mo ni sa president ko ni mo we po nibi ta ba de yi bye bye bye loro epo iseri bye bye bye loro epo iseri oni e se ba nwa epo lorilede mo ni awo ijoba te fi be lana won ti fe epo yin se collateral
0: awo ni mi epo yawo
1: olo ya kini refinery wa o ya ko ja sa
0: n tawon kan o mo
1: lo bye bye ni se sele
0: abani ya lo yawo ni kini kan china
1: boyoro po mo mi sakina fi
0: awon ni awon wa ni gba owo pada epo won awon agba
1: epo won fi gba
0: epo na fi won gba
1: awon ijoba ana si re
0: awa ni ko epo
1: won ba le je o koja ka si
0: olohun sanu wa
1: beyan ba lo nkan to mo ti omo lodo de ti se lorilede nigeria bayi to ka awon nkan ti nlo pelu awon buruje awon oro somo ti npada to ti nbo die die ni re lorilede nigeria ojojumo bo ba ji bayi bo ba gbadu atan yo patewo fun yo patewo fakan bi omo lodo
0: da pe orilede nigeria oda yo da eje gbogbo wa o ni afojusun pe orilede nigeria yo da ta ba ti lafojusun e o ti tan
1: ka si mo gbadu alojojumo
0: ka wa mo sise to ka mo sise to ka mo sise to oba tan ko ju be lo
1: ko ju oni ti wa
0: ibi ta nlo loni
1: ibe kon o
0: ibe kon atokunrin atobirin e sumo di radio yin o se pataki
1: ni nta agbeyewo
0: nta agbeyewo sugbon ja koko doki lohun
1: mo ba wa
0: a lorun gbese
1: fakaoni ebi o le jero ti se to le gun ni mo
0: da doki
1: o ya o ya Achievers University calling. It's admission season again. Achievers University Owo Ondo State invites qualified candidates for admission to its undergraduate programs in the College of Medicine and faculties of Basic Medical Sciences, Pharmaceutical Sciences, Nursing Science, Medical Laboratory Science, Engineering, Natural and Applied Sciences, Social and Management Sciences, Law, and Education. Get details of available programs, scholarship opportunities, entry requirements, and fees from the university's website, www.achievers.edu.ng. Application form can be obtained at the registry of the university or processed via the website. Screening holds at Achievers University, Owo. For further inquiries, call Oluchi 0803-936-6046, Bumi 0815-110-5052, Achievers University, knowledge, integrity, and leadership.
2: Ilesha to se toki o fenfe o kenke o wa sewewe o du bi lududu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba FM.
3: En ka bo pada yin alara wa
0: latoke lohun
3: oro ta gbeyewo laaro e o ni se pelu oro ilera
0: beni
3: ati oro oloyunde
0: o se se pelu ofin
3: igba ta daru ko yun ba ye ni oni hey tokunrin bi ba ti gboro yun ba aye o si ja pa
0: no aja ni laya bi o bi ko mi o gbon yawe e wa e mo ri kini mi mo
3: a
0: koko ja laya
3: wa koko so pe wa koko pe kilo so
0: awon okunrin go ni wa lo iboju si wa lo
3: ana mi ayajo ojo safe abortion bo lati ni yoruba na
0: se bi boyun je abi se
3: bi boyun je lona to to se bo abi ke kan wa lona to to abi eleyi ti o to
0: eh gbogbo e na na ba wa yan
3: ju ka sa so pe safe abortion bo ba denu agbejoro
0: se bi boyun je wa lona to to se bi boyun je wa lona ti o to won ba wa gbon wo yebeyebe ki lo fe so lori e ewo odun melo lo fe so lori awon to ba boyun je
3: yato si eleyi ti re jekajeka mo eyan mo agbejoro ti nbe lori la sugbon jekajeka mo eyan mo ofin orilede nigeria lowo lowo ta wa e ko ti fa ye le wi pe e mo seyun
0: beyin
3: gbogbo awon tin seyun fun yan lorilede ibayi won nse ni bo nkele ni tijoba o si gbodo mo
0: beyin
3: criminal code lekun bi ta wa yi
0: ofin wo daranu
3: penal code lapa.

0: ni iwo tun gbo mi lowo o ya no ika ko sile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tuno ka ko sile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika ko sile ninu ere yi o tun wa si wi pe ibi to ba pe olu ma ya si ki lo wa de titi le fowo pamọ re fi gbadan da yato
1: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun bes ni ko si ijiya to ro mu yiyo owo re nigba to ba wu o o tun ni so owo kankan lori fifo owo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edinwo to to ida mewa 10% ni gbogbo igba to ba ra data tenu lasoko ofin ati imana an tele wa o smart cash lati do airtel
2: your nescafe is not just a drink it's your

0: ti Oluwa nile ati ekun re.
1: Oh yes.
0: Aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re.
1: Oh yes.
0: Nitori to fi dira sele sori okun, o gbe kale lori iso mi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tani odu oni mimo re. Eni to ni owa mimo ati aya fufu. Ti ko gbe okan re soke si asan, ti ko si bure etan. Oni ori buku gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala. Eyi ni ranti sa feri re. Tisa feri re Olorun celestial egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin le ku ayeraye ki obo ogoje over Jesu Christi Michael mimo Olorun gba opo e wa ta lo bo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke ki obo ogoje over Jesu Christi Michael mimo ko po ta lenu mo ko dogu ti satani ta lo bo ogo yi olorun awon mo ogun o na ni obo ogo gbo gbogbo eyan bo ti si radio re si kan ni adaba 88.9 iku omo dagbere bi Oluwa te nbe gbogbo abiya mo sami to lapere a o ni fowo wa gbo mo si gbogbo abiya mo sami to lapere a o ni subu bi Oluwa ti nbe a o ni rare bi Oluwa ti nbe a o ni taraka ni ajo wa ko ni baraye ninu ofa ilara ko ni ba wa ofa iku ko ni ba wa oju esi ko ni ran le wa lori bi osu kese ti npale mo loruko Jesu bo ba ku seju kemi ati yin a o ni ba lo osu baba ko ni ba ku sile wa gbogbo eyan sami eni fi bi wa emi ati re ko para re eni fi bi wa wa ko para re iranlowo alaile niyan ko wa wari oju oni ti wa a o ni subu a o ne rare be lo se mari Jesu Oluwa wa oro iyere lojo mejo mejo ojo isegun oro na re lati jo Trinity Cathedral nilu omi fun mo pa ni ase Olorun meta lokan ko tu aye re sile Olorun baba omo e mo ya ko ja fun wa loruko Jesu o ne pasan o lemi ati yin a o ne pasan emi ati yin gbogbo abiya a o ne soko ekun adasun ajosun ko ni wole wa bi Oluwa ti a o ni jebi iwe Jeremiah 28 verse 6 yen kilo so be lati verse 5 bo loni loruko Jesu itare ko yi pada oni si ayo ko je fun o iwe Jeremiah yen loruko Jesu to wa ara anu gba loruko Jesu itare ko yi pada loruko Jesu itare ko yi pada en to ba ri Jeremiah 29 verse 10 yen ko sisile kilo so Jeremiah 28 verse 5 fun yen
1: Jeremiah woli si wi fun Ananiah woli
0: wi pe
1: wipe
0: oh yes
1: pe Jeremiah woli si wipe
0: ah eh hallelujah o ni gbogbo awon to duro ni waju Oluwa ki se eni to ngbe nile Oluwa nikan eni to rin ninu Oluwa eni ti ko dale ileri ati majemu eni ti ko ko ofi ati ilana Olorun re sile mo pa ni ase o ya lo ri esi adua ki lo so nibe ma
1: Oluwa ki o
0: se be ohun to ro lokan re yen leta ayo re yen o ya tewo lo gba kilo sama
1: oro re ti wo so
0: tele se o ni oro re ni

0: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ṣi bayi o ṣi fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le ṣe iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo SEC fowo si pelu awon ile ifowopamọ to n kopa ninu eto yi awon pẹpẹ isuna owo lori fone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miiran ti won fi owo si te BVN re sile lati jẹri pe idanimọ re je otitọ yan iye ipin to fẹ ko si san owo re lẹyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yoo fi ranse si o ṣabẹwo si ipo.dangote.com lati mọ bi ati ibi ti o ti le ṣe iforuko sile fun ipo naa jọwọ ka awọn ilana ati ofin to dirọ mọ ohun to fẹ ra to ba n ṣe iyemeji ba ile iṣẹ to mọ nipa ṣe sọrọ awọn stock broker ajọ isuna ati awọn olubanidamọran isuna owo re sọrọ fun itọnisọna ki o to forukọ sile.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.

si e gangan e cheapest electronics ni le wa ile ise technology city ni ofera ISS product ofera LG product awon bona product lori risirise melo gan la fe ka leyin adepele iranru ti de ka ma je fa lo ni ni Ondo state the sunshine state e sunshine state so la wa ti wobe technology ti wobe ki sun ye wa ma sha en lori technology ko ma lo biscoda eyin te ba fe kan si wa e kan si wa ni shop 2 6 and 7 iralepo palace gangan ibe gangan la kale si ta gbe njise to lu olorun ba mi ran wa eyin te ba fe po wa tabe fe wa ni bi kibi e cha ti so pe iralepo bus chatter gangan le lo e ti ri signboard won la gadagba gadagba te ba ti debe e confirm pe ile ise technology city ni o tori te ba debe opo la ma ni na mi na mi ma wo be ani bo o eni ko fi yin ko fi signboard won yin technology city solar solution agba ninu ka ta solar eyin te ba fe pe wa e le ma ko wa sori 070 3065 6274 070 3065 6274 tabi 090 3237 3011 090 3237 3011 Oya now, etuja wa balele keji lo one time. Etin teti leju. Awon ta fe wo lo da otoni. Oni ami. Ti wa fi mokwe. Battery ton lo nile. Oti nilo. Lati pe ko parore. Ami. Ti wa fi mokwe battery ti ninjuri. Ami. Ti wa fi mokwe battery. Oti ni ke legi. On gongo ibita ati fe be lo da otoni. No niye. Ibita ye bati gbawade. La tutu ma dalu duro. E mo ti ba ni wa mi ni wa sugbo ti n ba ti de mo tun de to se yin lorun na ni e mo ko wa bondu bondu e wo ami akoko o ni pe e ri pe there will be reduced idiwo awa ninu fifi pamo apo fifi pamo si bo se fi kan pamo si edikuku awa nbe boya battery yin te ba ti charge e to full tele e le lo fun bi 10 hours ko to ti pe o lo e wa ri pe ediwo awa nbe 10 hours ye ko ni le po wakati mewa mo e wa ri pe adiku adeba adiku awa ni apo ifipamo si e to ba le lo wakati mewa tele e ko ri pe wakati mewa ye o be si diku si wakati mejo kerekere o be si diku si meje e tun ri pe diku si marun e tun ri pe diku si meta te ba ti re le te ri pe adiku yi o le mo o tesiwaju bi osu se nkore osu bojo se ngore odun bi odun te se ngore odun e pelu eleyi e ti mo pe battery yin o ma ti ni juri ami mi te tun fi mo pe battery yin ti nilo ka paro re o ni slow charging ti to ba tin take longer hours boya tele tele pelu awon panels yin within 6 8 hours ati full e wa ri pe e kon e plug o pe ko full bi igba te eyan ba nse okuta ni e we ko si wakati te eyan le fi sokuta to okuta ma fi jina ben na lori e te ba ti ri pe e charge charge te de ri pe e ti pe awon akosemose won ti wo ke ti o se pe boya panel yin boya o ti cut tori awon panel mi on long run won ma ja sinu awon mi ma cut awon mi te ma baje ti quality e to ba je substandard to ye pe boya solar te lo laarin odun kan tabodun mi te do ti check gbogbo won check panel yin won ri cable won wo controller won ri pe gbogbo e duro dede te de ri pe battery ko full abi hours to ma fin charge o po gan o pe si ju tele ju ateyin wa lo be ju gba te kokor ra lo ele ti fi han pe battery yin ti nilo ati pe ko paro re imi tun ni pe te ba ni pe o ma n tete n drop te ba ti gbe lodule ri pa ma lo le fara tabi igba miran igba mi to gbe to ba di osan to ba di osan ti orun ba wa e ri pe e ma n ri lo e ri pe e ma n gbadun e ri pe e ma n lo wo e ma n lo yalayo lo be ni lo mi ojo sugbe wa ri pe to orun ba ti lo atupa na mo orun lo ele tu rumo si pe battery ten lo o ti ni injury imi tu ni pe te ba ri pe te ba ti plug panel yin te plug e mo battery papapa battery yin ti full papapa battery yin ti kun papapa battery yin a

Oh, gbogbo eyin ololufe eto yi. Nibi ta tin so bebe ton lo laarin ilu. Ta de tin so orisirisi awon igbese. Ta won Ondo Community Connect ti won gbe lati mu inu awon eyan dun. Mu ki yin pe tun kaabo sori eto yi o. Ko to di pe a bo si ku ku du eto loni. Mo fe koko so nkan kan feyin ara ilu. Se ri eto ti o ba ti ni ni ogbon kan pato to ma koyan. Ti o ni ore kan to ma se fun ara ilu ewo emi e ba won lowo ninu iru eto be o tori opolopo won le gbe to kale ki won ko mo se fun propaganda lasan rara o awa e se be en to ma mu itesiwaju bailu ohun la wa ma nlowo nipa e en to ma mu ilosiwaju bailu ohun la wa ma nsetu nipa e e je nkoko so nkan kan feyin ara ilu se ri en to ba ni ina kan boya ina abela abi ina kan to mole yo ṣugbọn to wa lo ri gbe pamọ sabe be di abi to kan daṣo bo sinu ile ti o je ko jade aye o ni mo wo pe ru eni be wi pe o nse nkan patakiri ohun mo se ni pe gbangba la lulu gbangba oju ode gbangba la ti ba iwe ajile te pe in to ba se to ba ti je nto da ma fi bo si koro ara ilu won need lati mo ki lati e nse ipo ta wa ta di mu yen ki lanfani ta ara ilu ri je nbe mo de so pe ki se po digba te eyan ba ni owo jaburata abi gba te eyan ba de ipo kankanka ko ni ewo to se ore faraalu ipo kipo ta ba wa e je ka gbeyanju o ti e ba wo okunrin ti won pe ni Bumi tun ti ojo yi e ri pe ki se igba to di minister lo to se be sin sore fun yan o lati igba to ti wa ni kekere lo ti je ni tin se anu fa won eyan to de ma nfe ka won eyan ki won goke agba inte yon ba de ti se ni kekere ye e mo gbagbe sa on lo ma bade ipo agbalagba idire yi ti mo fi so fun yin pe dede yin te ba ni anfani kan tabi meji loni eyin na yin te ba se e je kara yo mo mo tori a ki lawun ka niyi in to ba se loni on lawon eyan o mo royin to iye ni moran ti mo ni fun yin lekan si mo tun ki pe kaabo sori eto banko gbe yi o e je ki a tun ma tẹ̀síwájú torí iwájú òun lọ pa ibi tí ń resí ẹ̀ṣẹ́ pípọ̀.

community ma ke Moses Abiodun lati Maryland community mo je oku lara won sola ti won ko ta keko ta de meko ta gbeko lati odo baba olugbe ti ju ojo nigba ti won bi oro ye kale ati koko ro boye ni tori ati gbo ni rubi ni tan ma so pe won fa en power won ni ati ba pe scam ni rona ni bo ise won sugbon ile a ri pe awa ti ko ade ri ade ti se ta tun gba contract ta ti se kakiri lati pase eko ti agba ni bi ta ti ri kan je ni pase so fun idele ya dupe lowo won ati momo wa na o je ko wa ireti dola fun nkan ti won se won ki sa wa nikan be won po be mo gbadura loruko Jesu owo ma ma lo soke ni won ni wale banide oni de ba won tori mi expect pe ru eli happen tori agbagbo pe tan ni tawon yan de yin se taje se mo wa lara won to je pe dana dana ni contract agba se won se tori de pe gbugbu wa be apo be ki se nikan so different different community ni ta jade papo ta de die yo kan ta de si che yin so inu mi dun fun ide eleyi ti ru eleyi ba te le ma happen gan Nigeria ati dagbe eleyi lo e se God bless you.

wa atun ti lo atun ti bo lori eto otu ni won de ni bi oko baruko ti ada baruko won pada bo wa sile te ba ti ra won ilebo ti won kowe lo tun kowe lo osi ti won wa join bairo mole ku full stop ni e je ka debi ka duro loni adupe pupo lowo eni to je director general ni Ondo Community Connect iye ireti ojekua adupe pupo lowo yin ade dupe lowo gbogbo awon boys to nsise nbe ateyin odobirin wa gbogbo eku yanju o eku ko le da e de ku atileyin te nse tara ilu gbadun ise ti eni to je minister wa ti won se fun won iye honorable Dr. Bumi Tunji Ojo won ni won dupe pupo lowo yin na tori ise teyin na nse lati je ka won kan won yi ko ni akole ko de kare ise na ki se kekere e ku ise o ojo meto lo tun da lori eto yi titi digba na mo ki pajo se won ni baje e se people.

0: Babakere wa de bale kasa kwa lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso jai jai jai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi je kuje debi po ti wa so da ku rete lodo olurufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arera ti ko sun lo ope yin dudun ara titara gbigbona inu kikun aya ti nlu pipi pipi malegba pa malegba se owa tese to kuriri ni waju tani babakere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti babakere wa
1: ile ise babakere wa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house ni lu akure telephone 08164122777
0: babakere wa wa pe mi debe
2: bazo olorun jarogun aiso
3: Boki onile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye a ma pe ni babakerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777
4: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe ra daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tiri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aiso ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun baba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra daada agbore o le kan bi egbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fun re o le gbe ra daada ma fi degun la
1: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
3: Phone number ni 08164122777
4: ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyin re ni gbogbo igba ori kele ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagun la boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin sibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omo okunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omo okunrin yo duro dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e lo ma fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomo okunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777
4: tele gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba logun lowo a sise ti ogun ba tan a tun para si bo se nse ni irukọ bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
1: kan si mi ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164122777.
5: ADAPA 89 Adapa.

go Olumide Olusola in lomo ti so bayi bi won se ti seku pa olopa kan to je sergeant bi won ti fi oko gba ti won poruko re ni Johnson Okediji lasiko ti won se ayewo awon oko ni agbegbe egbeda nipinle Eko Olusola ona je pe won se afihan re lolu ile ise olopa ni Keja iye ti o si ni iro to jina so to ni wipe o ma ma lati seku pa olopa un lati lo kolu gege bi won si ni nse ni akojanu moto re o na lo je pe ososo ile ti ohun si fi ti ohun si lo gba olopa ohun commissioner olopa nipinle Eko Fatai Tijani lasiko ipade oniroyin eleyi ton se lori isele ohun ina ti fi lede pe isele na lo waye ni Olugbede Street ni Egbeda gege bi won si ni olopa na ni won wa ni enu ise won ko to di pe oko Lexus ohun ti Olusola to wa to si lo ba won e to si lo kolu sugbon ani ise ni ere asapajude ohun lo sokun fa bi Okediji na bi o si ti ban si lo kolu to si ti begbe mimi iwe iroyin punch onugbe jade losan ni ogbona no tutu leyin bemberin iroyin ele na to tun wa lowo mi ri oye egbon ogbona no tutu leyin bemberin ile ejo nlo ti dajo oku le ri ese fun awon merin kan iye ti yore pe won jiyan gbe nipinle Edo ile ejo to n gbo esun iwa odaran nipinle Edo lo je pe won ti ni awon merin kan ki won lo seku pa won latari bi won se lowo ninu ijinigbe bi won se ji obirin kan ti won ni won ji gbe ni oko efo loju ona papako ofurufu nilu Benin one dajo aigbona Muhammadu inogbe idajo na kale lori esun mokala eleyi ti won fi kan won ta tiri ijinigbe ile di apopo idigun jale yuwa omo egbe okokun ati nini awon nkan ija oloru lowo iyi ti won fi kan won yin se ni lejo ohun lo fi idi emule ni bamu pelu bi o si je pe awon gbe ejo na wa si ile si ile ejo to si je pe ase o tun wa lati odo gomina ti o si je pe o pa ni ase eyi to wa lati odo gomina Monday Opebolo iti oni nse ni oro awon ijinigbe atawon to je egbe okokun o na ni ki won ma se amojuto re bo si to ati bo si e ki won ma da ejo na fun won gege bi irin bo si wa fiye ni awon afrasi merin eleyi awon odaran merin jaye tori won ti dajo fun won ti oro kan o lati okunrin meta ati obirin kan Marvelous Isaac Wisdom Michael Rufus Michael ati Gift Raphael o gbona no tutu leyin bemberin iwe iroyin punch no gbe jade losan toni iroyin ele lati ipinle Eko ni awon iko eleto abo olopa mu afurasi kan bee ni awon kan yoku ni won sa lo lori bi won si lo digun jale ni ile igbafe kan ile ise olopa ni ipinle Eko lo ti fi kele ofin gbe okunrin kan omo odun mokandinlogbon lori esun idigun jale ni ile igbafe kan eleyi to je pe won lo ni oju ona okoro ni abule egba iroyin fi ni pe awon iko eleto abo lakitiyan ti na lowo lati fi kele ofin gbe awon yoku ti won jo sise laabi iroyin fi ni pe isele yi no waye ni aro kutukutu gege bi won se afihan ero to n se akale isele na o ni won fi lanfani ati tokunpin awon to sise laabi ohun ti owo to si ba won o gbona no tutu leyin bemberin punch onugbe jade losan toni

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Fun mi lumi jenda aya Naturopath kemi lumsam tuti dori afefe Bere di onye sadaba Kuti debe
3: awon nu
2: eh da you are
4: o tun ti kale nle yo lobsa ma ba wa lategun eto ti tani lolobo nipa lera onipo ojipo kala bi o le bara wa to po kale wa medically fit and boya tere gbedemuke o kale wa kando oya o ni gbogbo ojo ti o se ojo segun latago mefa bo sago meja sale o labi mo gbo nipa to lera wa o lenu naturopathy kemi lobsa mu ladaba akupajori to moju ewe ategbohun imo igba lode lati fi se wosan nile yo o mama de o kemi lobsam o mama gbohun soke
5: to ba tin di wi pe eje o de apakan ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti man dide
2: iyen niyan lobsam af awa onadaba efe
4: idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboru akure mo lobe logba wosan ni witi witi witi
6: so e ma kuro le kaakiri gbogbo bi te tin gbo wa shala fi ala se ododun bi adeku oweli weli ojo yin iyen to ba ni bi to de ni o femi ogunla isin loruko temi atunde losa yi lori akoto eto lobsamafa tile se lobsam natural clinic number 26 ayegunla street titi to dojuko gate ya iko tu gangan anke an sa papa sibe elomi anita lo lo ba ti so tun yin na elomi o si tun papa pe we jombo lodo yin e kole bayi 26 ayegunle street titi to doju ko gate high court gangan e ti ri signboard wa nla ganagba green color lobsam ni eye meji o nje turkey e kuro lembe ati mu apa kini wa lose to koja apa keji ni ya wa o tun mu wa leni ya e ba mi ka wonyan nu le
7: e se olotu mo ki gbogbo awon ti won wa nle ti won ti fi kale si lati gbon eto wa ni ti role yi se alafia ni mo ba yin ajindara yo ma je ni gbogbo gba e ku iteti leko gege bi olotu eto se so ati se apa kini akori to so nipa sisan eje kaakiri agbo ara wa ni ijejo ati so ise ribiribi ti eje nko the blood is used to transport nutrients and oxygen awon eroja to mu ara duro ise ti eje nse kaakiri niyan so to ba de ti ku die kaato ti eje o kaakiri agbo ara orisirisi awon aisan lo le ti ibe jade so ni ijejo aso awon nkan to ma nfa lalokan jokan ifunpa ni heart related problem high cholesterol ti eyan ba sanra ba di abi ti eyan ba n gbe igbe aye inactive ti a ko ma joko sa lataro lack of exercise abi ti omi o ba to the body is dehydrated awon nkan to ma nfa diabetes hypertension heart problem awon aisan woyi ta ba de lo ile iwosan ka lo se ayewo ara wa a le mo boya awon aisan woyi boyo wa ninu agbo ara wa so awon nkan to fa niyan so ni ti irole yi we want to look at the signs and symptoms tori opolopo n pe ni eyin eto ni ijejo wipe bawo la se ma wa mo boya looto ni eje n kaakire agwara so today we'll be looking at the signs and symptoms kila won ko to le mama sele ti a ma fi mo wi pe ipo eje wa sisan kaakiri o ku de ka to
6: so ona le ti bo eja sare de oju oja ka gbe ipolowo meji ototo ka le se kini ka le pada wa e ku kale
8: ara adekunre ko se we lo ti ko bo ni kegbedun
9: iyo se liketi ara dun mi ke re mi to to se
8: ko ri